Hanya hayo zorobo jotuno no dibor ka ham tai lam sugo khnai tong nai mare ki sing song no ta khu guk ta sara sa phoen dok mega har sa ga swani agot lai phim chuyen tu ni ta puk ni o elam krung panda sing elam krung panda ni pui la bok hak to khnai pa le kha elam krung kok no te gari bahai bahai ke snam nai te bahai bahai ke sing asum sa pati mung rogo kala khe bahai ke yok nai amorong no te Ozerawo sini o panda tongwi tongwa baseng hanyo hai ozerawo bo rsamung krana ni pasingono tanglaine. Tabuk sini o studio njora kogo dipor kawi tanga paidi hingange. Diponi dam sini tamu shoti sa paidi hingeo knato to rsamung hanyo hai seng krana laifinai.